kani kadik akash vani shilong ki noska boro ha kani ka por pa ngi pidian spy phi sha ka program ki sobathyang mum takastam ha ka bangi don ha kani ka program but tem chi phi ki jingwai na ki armu ki kai to jong ki ta I kong ka train pung ro but kum jor ki jingwai jong I grace morin sal ya tinya sedang no ya kani ka program na ta jong phi baro I wei wei ki ba don le si hala ki jong ki yeng ki sem la ni la ban don no train jong phi ki ba don ha glin ti ki sing kien kani ka dei ka po na kam ta jong I wei pi wei bagin yo ya kan ya kan ut so lang bat ki jing wai ba sa pen tem chapi ti ha kani ka po ni yo pen ya no hi cha prang mat kani ka program ni ya skam man ta ga jing wai jo I kong ka train pung ro ba la ai ka teng per thei ba yai kin la rong bat ban buat ba ga jing wai tang bat phi

De tang ma phi mei I mei long shai ba ko do ra ka jim jingi I wei pi wei te mei ba e jonga ka longa jingwai ka jong I kong ka drin pung rok ba pirang shok sngo ha ka program ki so ba thyang ba menta ka step ya ke bara shim na ka thup ki ba te mon u hnyu tra ba shwa kan ni phle yo sngo ro ya ka do jingwai la ak teng tang ba phi ba par the ba yai kla rong ba shim pat na ka thup na thwei ka man no te men tang ni yo ya ka ban ya sngap shu shu ya ka ne ka program ni ya sngap yang ye kong ka drin pung rok sa tang ha ka wei ka jingwai Kata kerja malam lah, aku tengri lom. Ia kan ia pelasim nak katup nak kitwe kadoan wad.

Kawing ilong kadega jirwa jong ikong Grace Maureen Solyaya kabala siyem na katup kaya lay po nasan. Kani kapanikin mawe ngi kum ka jay bin riyo ba ngilong kawai la kalong ha kanu kanu kurukam kajing em gajongi kajing tre jing kita lani katien kren tien rei kawai ngilong. Bat minta ngin yo ya kaban ya pan kut no ya kanega program ki sobatiang ki ba minta ka setiap kubawan shipi na ka akash vani shilong bat ho ngin saya siyam biang bat piha kanega jo hi ka program shibit akapor kanda shipo minit. Te tat hadu kata kapor ngi ay kublai pi baro iwai piwai kas ngi kwa sok. Na ka banta jong pi ngini apa banta ya ka program ka saudong saukun ka barwan chupi ka por nyaw la la san minute kani kedi ka akash vani shillong.

nhuộn là cả cảm xanh bất thấy. Đã cả bộ lọ ổng, bà ủ đơn dinh chú bà nhé khôn nhạc election MLE hậu sinh năm ả thật giả ả phụ phra. Là đã cả cậy cả khía chung ủ cả ai là điều ủ. Ủ tế ủ nông thao án ủ bà là nhạc xe lem hạ cả cảm xanh bất thấy. Ủ bà mị khám mát của mù MLE dòng cả rê xù bèl bà ra. Ủ lọ ổng bà kì khu bò kì bà mị. Kì bà ổng bà ổn ấm nhạc khôn election chú. Kì lòng kì bàm đơn nông rìm. Bạn lo bên rạp đã có bỏ ông bà giam mình ta ôm đơn đã quay bạc ở bàn mỹ bù dư lì hạ cà dòng ưu bàn bà tên nghi kì thông dòng ưu hạ cà cầm sàn bà thầy. Cả đi cơ khu bò kà văn chấp nạc ạ kà sàn bà nì xe lòng. Nạc ạ kà sàn bà nì xe lòng mình ta nghi bà tên nghi kì khu bò kì bà đang xa. U MLE kà BJP hà mì khá lìa ở bà lòng rụ quay nì kì nông yà làm sàn bà thầy bà khám sàn ở bà EL hạc. Hak si balang jo kata yau lo ong ba ki officer car kim de ban dan ye kanu nu ga jaka mani blai u ba heg u la kren ye kani si si hadien ba ka seng samla puli ka khasi students union kala le khang tala ye ko wi ki jing te bla kno ba ka de ga jaka mani blai jo kanem hindu hapo ki kerpong jong ka office CBI selong haba kren ni kila pata ku bor u ba heg u lo ong ba om de ban te ni bu ye kanu nu ga jaka le niam haki kerpong ni ki Ying office jong ke sarkar jela ni jong ke sarkar pedeng bat ulo ong ba la de don ki bakwa ban don ke jaka mani blei kila ban le kum ta hala ying baki song kisa la ban pen kena baka ki isu shilong mi ngi circle kala le ban khang tala ye ke ke temple haki kerpong jo ke office CBI bat kal ai por u shite yo ki bor pen ya jo ke CBI ban pen prano e ke te jing te hadien ba ke jingelang ka baki le kendu e ki he officer jo ke CBI Halor ketika mat, kam sempoi syakarai. Kahima nong klau kan penkut no ike jingrak hie ba baro isi senem lintar ya kelengku senem ke basan sepak jongka ha ka kanyu terik u benai naitung mentak u senem. Ka bahap ru ha kelengku singyap jong u klawat ya liak lai luat u tirat sing siem. Haba keren ha kedu darsen u menteri kahima nong klau u Dr. Boldness L. Nong Ulo ang ba, ya kahima nong klaw, la seng ha usnem katsan spa arpusaw, da u syak jer siim liek, ha ka ba, na kajing sedang batang prateli kishinong, kalakala long kahima katsaw pra, ba don nam, hadien ba sa katsaw tuli kishinong kile penye sok lang. U Dr. Boldness ulo ang ba, u tirot sing, u belang usiim ba sipaw jo kahima, ula aiti yala kajing im penye da, yala ki brio, persya ya kesorkar pereng, Bat ula yai ni halaka nong rim tat hadu ba ula syak ring merau. Kahima nong klau kala teiru ia ki jing tei pun sak kan mau. Bat la ai kerteng ru ia ki jaka pulia da ke kerteng utirot sing. Ban pun sak nam ia utai uriu kerau jong kahima. Kawai kalong kemi ia kabala kenuak syak dung tari ha ubriu. Bakai desi para kala kelat nuak. Ketika jengja kala jah kesenong pendan umsau ke bajengai kumbasi kilometer siteng nama korwat ha Southwest Hills District ha kesi baar minta kata yo. Ya ketika long kumi ke bala kelak no latip kerteng kum ka seniti wak lang san prius nam kerta ke bala long ke kumi jongki hendri ngut kikun. Ki pulit ki yaitu ba kira yuk kubor na civil hospital mau korwat halor kejengwan rak ekowi keberiu ke bala mensau ke bala kelak lepa bat la semba ki don kat tukat ni kidak sadung tari ke met kejongka. La register mokot duma haka section iwe not lai iwe jongkaan bharatian nyaya sanhita hadien bala yuk eka e jahar FIR na usket rishnong jongka pendan umsau. Ki pulit kelelit jurib haka jaka bala jah kata kejengja bat kila penlong Kajing tuat, ia uberi uba kenok dan keti uba la pet kerat klem lap dien. Bat kajing toket kadang ya caprang. Ka lempung State Youth Basketball Championship Arjat apun riu kala long hanong po nen kesengi ha keba nyo kenhun na ki senrang bat nyo kenhun na ki gentay ki bana keleng kejelami khalia kilawan bani sementah. Ya ketika lempung kebala penlong dekat District Basketball Association dah kejingi terilang baka Meghalaya Basketball Association la penlong Hakimadan Nileka juga School Alpha English Higher Secondary School bat St. Paul's Higher Secondary School. UMLE juga nongpo obat Meral Bonds im ula pelih ketika lempung Nileka Basketball nin kesengi ha kejingi dan rekat lang jongki dekat ke Meghalaya Basketball Association bat kiriu iya je kejingi Nileka Basketball. Ha kajingi lekai ke pasedang ke School St. Anthony's na Shillong kala penlim ya ke Ribhoi District Basketball Association

da san po kondai la san po i basket. Ki nong punya jokate ki lempung ile kai basketball ki la ong ba ka thong jokate ki championship ka long ban kentiyo ki jing ile kai basketball ba ha ka joko por kan play lat ru ye ki nong ile kai ki bet bet ba ki nang kiyo da ka ba ye kendu ha ki jing ikun ki ba kham seneng ha ka state level. Katu ni ke kubur lekut ke berawan sepi nak ke akas bani selong ha ke por prabajing ini sopat baka Delhi station nak ke bentaki kubur ki ban wan nakah.

0: mamawaniang bala yo lanca keman ban kumjuru ki perlok tu ban saya yo lanca sedian dan kumjuru ya i lari sama beniang lari sok mal beniang peacefully mal beniang kumjuru mei jang lari sa ban kumjuru pidasisa meliam ban mei jang pidasisa ban kumjuru ya pidahun kongsoba anta korontong kong nak kurba kong kutuda berkonsen ban kunjur kongti susmi ya ya i ba polong polang ya i oi ba polong ba polang nang tai ba authorize badang na penusla badang na umdan kunjur iya i ba jos nang tai ya kailis ban berkunjur ya berokat juga sekarang kini ke program aku amin di kilang gini gini mah gini kestam
1: di to kata ba leng khoi phi phi kwa ban sngap gani ju rai jing start khun kha sin dai to phi la ban chu phi la ju asno nga nge scam nei ni ju rai
0: hai nga asno bun sin
1: hai te ka ka ba pen long phi ba pen sut nat ni ke jing rai
0: ke di sut nat jung ai ke ni ke jing rai ta number ba yo ki khana tang kalong yo ki khana tang ki ba wanra ki ba pen ken mau na ko ko por si ko por ki khana tang jong ke ting long jong ki khon khasi man dai ma ba ki wan ra e ta ki mau bena ta ki ta ki mau bena ru man swa ki mishim kumbala e tu khana pateng la pateng ki ru tuman ba ki ong ba ki mau ya ki mau bena man dai ka mot ba ki ta ki ru man dai ki shutan do ujur mi pathau da aso ta ka mot ba nga so tana ba ban yo dang yo sngo shu shu igni ki jing ruai ki ba long kum ki khana tang ma
1: oi
0: ma so tenat bhai kene ke diwai ban nga kerman ba ki pateng jungi ru kinang yo ban nang tik su su te ye ki khana tang kinang yo din ye ki khana tang jong kinan barem mar ba hakni ki jok ti ba ta ta bun ba kim sem la yo su ban yo sngo i ta ki khana tang ma ta ling ba kene ki diwai nga nget ba minang yo ik khanatang bat minang yo ban pusan ban perkhat bhai ye ke jinglong ki men barem jang ki khun khasi ki khut nyu trap nyu skum jingi man chwa ma
1: de to ka ka kerteng jung jing ruah hi nga thai ka la kren nei jing start u khun khasi te kum nu gan jing start ka ek jing start ha ka nu gur kom bu jing start te ni sngap leng ba ka sur jing ruah jo iba Justin I Sun te to ka ta kum ni sibun e ba leng khoi ka si ba kem ni phi mo
0: ha ta kum ni sibun ni Rasmi betul-betul mana
1: piru, madam. Saya piru kumju.

Di parlok baru ke port lanang yan ngan umla su bangan sim hiki kol ki jong pi den ring aku ble ya baru ki ble sim mentah ni ke program na duk ki ba fon hadu ki tu ki ba ya sngap ki ba persang ka lain duk kumju di nak bentar jong pi baru ki bam sim yo ka lain mentah ka step kani ka long ke jingrua ka khat duk nak bentar jong pi ka bala rua de I Nicholas Dan ka kerteng jong jingrua ka de om dan shu apartei kani ke program ko wan sepi nak akas bani shalom.

0: Nah, Johnny Field nang sahabat penyet di panok bay cukol nang tay ba lingkoy ba rudaf ba well ba ba mamawan yang nang ta ba ba durudaf nang ta ba herna gosling ba polong ba polong ba rejoy ba dan dan ba hidahun hidah sisa baya bala nang ta untuk nemu kudak berjumpa si basnap.
1: Alright. To kubli shibun e peace tengah ngit pirang bun kamu thai ni ka po dei ha to na ka benta jong phi bat na ka benta baro ki badan lang bat phi ka to ka dukan mo ha ka ni ka jing ruang pen sap so bha ka ni baro ma
0: ha ka
1: to kubli shibun peace sedang iPhone
0: ta kubli shibun
1: okay
0: da.

Jonge, sano ko may kidon tinta. Pie no konsret yangi mo may. Chipara hangi hapatay. Kadba hapatay idang sa may. Nagkinaw wa borobo desi ngayus sa ilan. Mentah senungan.

0: Kublai pi barok ki parlok nong snap kini gedek akashvani shlong gabon chipi how lies pa sao punyo point ar meter ha umdiong wave uberen kat bat praspa andri pu sao kilohertz kumju ru plap nyo sngoingi hagadi di h bat lingba ka news on air app parlok nong snap hagani ka por ngidan nya ka banolam chipi ya ka program rempe gi kin thai bat mata ka step in pensngo chipi ya ka jingkren na I kong kumonyo alang ibalong iweni ki nong mare marathon ibala temen ba ha ka jela kajong I bat kumjuru hakari hi barok kawai bat kapangkalong ya kajing im jong I bat kajing nok senyang kum iwe neki long kame I bala tementam te parlok nong sngap bat iban chimru ya interview hakani ka program in long ikong ke khar sentiu bat hashwai ka binyayat syaprang bakani ka program ngan pensngo shapi kandiat na kaliang jonga I versinika kum kakentai kum kikentai ki long kame ki samla kadai bingin long ki basmat basting laka long nadu na yeng Parabor ngidei banong ki balik khuot, ki papro aka jingmut jing perkat ki bom syong klik di haju henrei, ki biaya-biaya banuan ra ika khuot ka suba hayeng hasem, haka imlang ka saklang. Ki deiru banong ki ba kemikru ya ka syong suk syong sanya haka dong ka syenong, haka imlang ka saklang ki badani ka jingkit klik, na ka bentak ki nugi-nugi jing asyem ya kendu. Ban pensting lemi ki baduk ki bajanjar ki bapang ki basitom, ki kentairu ki deban long barobor ki batre sitom ban yeng hala ki jongki ki jat, laka long haka nuga nuga sap ka baki ki don, ban kentiu irat laka long haka rwai ka siyaw ka put ka tem, ka khayi ka pateng ne haki nuga nuga ki kamrep kamriang, ne ban shed bat ban penni iki nuga nuga ki jat jing bam, ki bami na ka jat ban riu khasi jongi, om bengin pensep ai ka por, da ka bengi shushong henrei ban pendon kam hok ya kita ki sap ki phong bala ai doble ban long ki bri ki batri shi tom bat minat thap ban wan ra tang ki jing kala ki ba bha ban pen itanat pen phu pen phiang ka long briu man briu ka banang yat ki por te par lok nong sngap ka ni ka por ni ya sngap no ya ka je kren jong I kong kumon wa lang ko mala pen sngo I balong I wei na ki nong mare marathon I bla temen tam ha ka jela migalaya bat ha ka ri bat ka jat ben riu Hakari India hi barok kowe bat iban shim yak interview ilong ikong kek har sentiu.
1: Kublai pi barok ki nong sngam ni sengok men shibun e. Bahaka ni kepor ni yo yak ni kalat ban yak kendu ban yak keren markhamat bat ikong kemoy walang. Ibalong iwe na ki kentai nong mare marathon ibala tementam ibala paru haka jela migalaya kajungi haka tan shatai la mingi barwat hakari India hi barok kowe. Tingit skemba ke jing yakaran markhmat bat I kan long ka kubur jing ai men siem yak iwi kiwi ki parakan thai bakarta kamla ban khanglat yakita ki badon yak jing kut jing mut ka skem bat ban kot shakathong ha ka jing em ka jongki bat ha kani ka pur haswa bangin ya chaprang bat kani ka jing yakaran bat phi kong kumoy ha ka baning kong e nga sim me kani ka lat ban padyang sngob ha ya phi shakani ka program bat ngit skem ba kan long ka jing mentoy na ka banta jongki parlok no sngap Bahaba kinyo asngaw ya ka khana jing job ka jong pi, kan long ru, ka jing ay man siyam ka jing penshlur ya kiru, ba kiru kinya siya kamat lada kidon ya kanu kanu ka jing tmu ha ka bide ba ka sap ya liya kai ka jong gi. Tingin ya pahay na umanta siya kini ka jing kali ka baning kong e, kong ha kanu ka shinong lakha ba la panhe pansan ya pi.
2: Lakha ya nga ha ka shinong shingi mulen ban district Magurban.
1: Hoi, ka shinong shingi maulen mo, ka don hapo ka district Magurban. Hoi. Te pidan kumba ka nongut ki khun ki xiu
2: ki ki khun te ngadon khat arut
1: hoi
2: ban ki khun xiu changa la san phusan ngut
1: san phusan ngut ki khun xiu
2: ban ki khun meo pat ngadon nyungut
1: ha nyungut ki khun meo ta ka mut tang na ka yeng ka jong phi tang na ka po ka jong phi ka mut kila ya bun ma dai mai
2: ha chin
1: ti kalalong ka ka ka ba sngo komen na ka banta jong ki khun ki xiu ha ba phi phi yo ka ya ka ni ka nam ka burom kum I mei kum I mei e kum I mei rat mo han rei phi la wan ra na mo ra burom ka yeng ka sem long ba jong ka ni ka sap ka ba bulai ula pen kup ye phi ban a ye phi ka ta ka bor jong ka jing shat ka jing khlan ya ka met kat hadu ba phi la ban ya kop bat ki wei pa de ki nong ye mare bat pirang la ma phi ban ya ki ru wat hakarta ka jing long tomen ka jong phi ni sngo tanat shi bun e ban yo ya ka ne ka jing tip na phi mo mai ti ha ka ni ka por ngi ya phai sa sha ka ne ka jing kali ka ba bun ka e ka kam ka ba phi ju tre ju ta
2: ka kam ka bang ju tre ngi de bang shu re ya ke ling kha ngi re na dong chen ong kat bang ton kam ban tre
1: ho oi ho oi ti ki mar rep ayu ki ba phi ju re ba sha tai sha po ma kru wat
2: ni re ki pen thar rep ka ba
1: hoi
2: ni rep phan
1: hoi
2: ni rep sala ka ro
1: hoi
2: ni rep ye sing
1: hoi
2: ni rep ye ne ki jhur ki cha pa khoi
1: ka mot leng ba jong ka kam rep kam riang phi dang yo pa de ka lat ba phi phin yo ban per syang ya ka ne ka jing ya mare thong mo te na du menu phil asdang ya ka ne ka jing mare
2: Kajing sedang cuma rejong hati ada nado senam arajar kat prah.
1: Hoi, teh hadian kata?
2: Kita arajar kat kendai ngelalai merebiang cetai cepu bumbai.
1: Hoi, teh hatu manu ba ay mensim nengkong AAP, bat ke ay kebapenlong AAP ba pinchim mentah kan dek kajing yakob ya marek kan mai?
2: Kajing sim hene kajing jam ban lejin ban marathon kadai naga daw bangapang asitom teh asalit teh aspo star.

0: Haki pateng mandang wan ru kumba pila itu mentan haki kun haki siu but what haki taki kun miau ru ki badang red mo ti mai lang ba jong ke jing thu ke jong phi kum kanong mare marathon bal apau pha phila poi ke leng ki jaka ki bangi ru ngimpat ju poi ngak kwa ban tip hadu kelas ayu phila pendep pade mata kalat kala pli phi ba pin poi ke leng ki jaka hari india
1: Letang ba ngayo ban letang kelas 1
0: phi pendep kelas 1 te tang hadu kelas 1 henry ubelai pada ubetin lenti ya phi ba pin poi ba pin ken jo sha du ka ne ka thong ka thong jong ka jing job ba umkut tang hasnong umkut tang hajala umkut tang ka ne ka than chate lam ngi henry phi poi ka leng ge ja ka te compare jing nang jing start ka long ka bdon kam henry ha ka ba nga phai pada sha phi hoit ka jing nang jing start ka jong phi kam pat da day ka ba sha lor henry ka bo jing klan ka met ka jong phi kata kasap hi ka ba ubulai ula penkup kerpang ya phi kampe lada om dan ya kerdan jing puliru henry phi khami ma phi sha khamat pan ban tikhat du e mai ha shua bengin penkut ya kanika jing ya kren ka e ka kubo jing ai men siem ka jing pichlor ka jong phi ya ki we ki we
1: jing thu jama te ba ngakwa mo yere de ruan le marathon man lagasni khnang bangan ai men siem na ka menta jong ne kilong kmi kilong pa ba kilong paru kin lait na tegi e ki ne gi jing di ba snu
0: hoi
1: bat kham tam ye ki kon samlan mar ki kon samla ki le de ki kon ki ba lanang la start khna ba ma ki kin lang long ki klur jong gari
0: hoi
1: bat ki kon samla ro ki ne ki kon samla sin rang bon ki ba la le ini ki e ki kam ki ba snu
0: hoi
1: te nga kwa kan tu e ki ba kin i kanuk sa jong ha ba kin la ban ino no ite kijing di basniu baro knang bakin laban lej praktis man lagasi kin bread no ikitu bro khoi knang ba maki kin long ki khna ki ba shilur bar ki khna ki ban kiu shaprang ha ki kam baro
0: hoi
1: shaphang kine ki para long kmi ru ngakwa ban ai mensi miki ba maki ru lada kin shim nuksai gane ki jing lej marathon ge jonga long maki ru kin yo ai ke met ke ba khoi ba khia
0: hoi
1: batn ke weiru ba kajing pang ji stom kan la ban rung ha pogamet
0: hoi
1: jongki
0: hoi
1: te bat nada maki kim la ban le ban practice step man la ka step ru re ai kin suthu ba kin ai lat ki khun kikti ba kin nang le ban persyang ban practice man la ka sni
0: hoi
1: knang ban ki khun samla yongi ki lokmi ki don ki khun ki bakwa hal ka jong jong kasap te kar ki badon kasap ki ne ki khun ki ti phi ki long ki kin de ban khang la ti khun nama ba uble u ai la ka jong jong kasap ka ne ka sport ka don pun ki jing la kai te ki khun sam la ye ka no ka ba uble u ai ka sap ki khata hi ken ne te kum mi ki long ki kin de bang in khang la ti khun ki ba kwa ai ka kam ka pa pa namar kini ki kon samla lada ki treshitom kin long kita ki klur jong ka yengasem ki klur jong ka snong ka thau bat ki klur jong ka ri bro ka wei bat kham tam ha ki kini ki khpar kat nong is new kumen na ga banta ki jing kyu ki khun
0: hoi ti khuble shi bun e mai na ga banta ki tu ki jing am cm ki jong phi ki la long ro ka jing kan tu ya ki para kan thai ya ki long kme ki long kpa ya ki khun samla ba ki dei ban chim lem ya ka ne ka nuksa ka ba phi pil ai ha ki ha ki ni ki long den mo ba shi sin hi ba don ne ka sap dei be ban ya be sha ka ta ka thong ba ka ta ka sap kan wan ur long ha ke jing em ka jong ki ha ka nu ka nu ka jing le kai ru phi phi don ya ka sap jong ka ne ka jing ya mare marathon te le si ki ba de ki don la ka jong hi ka sap ele kai ka ba kerpang te kideiban ya chaprang da ka ba minot kin e ikinu kinu ki jingmelin ki basniu hanre kin ya be shaki ki ki jinglong ki ba bha mo bantai ya ki jinglong ka jing em ka jong ki khuble shibun sa shi sin pat nam ta ka ni ki jing plai por ka jong phi ban yo ban ya karen mar khmat bat phi halor ki tu ki khana jing job ki jong phi ha ka bi dei ba ka jing mare marathon te nga kit bo ki ruang ba nang ne sha khmat ru nginang yo sngo ba nginang yo i shu shu ya phi haki bapher bapher ki jingya kop ki jong phi na ka mentang ni ka sap ka phi phi don ba na ka liang jo ka akash bani shalong sa shi sen pat ngabu ya ka ni ka jing ker khu ker do na ka bata jong phi mai
2: parlok nong sngap ha ka program ra pi ki kin thai phli asu mentang ni ka jing kren

la kadeng ngi tentu ar ligi sor ta ni po nang pten jo cho wani da isur wi eprutu wa yuram na cho yong ma bartel su chang.

0: fiber, potassium, magnesium, vitamin C, manganese, but kum ta tatel ki bata ya kamet ubrio, but kintiru ya ka, kwa ka kya. Ti ngi la ban ong ru ba ka dege jing ba ba ben toy ba am tang ki khlong ki khna hnre ubrio hi ubala san la rang ba ru.
1: To na lor bani ba mo ya ka kat kum ka we na ki jat so ha tu ngi la ban pendon kam ha ki we pat ki rukom ya ka.
0: Ya ka kat ngi ba mo kum ka jat so ban ngi la ru hoi wat ban shna buan jat ki jing ba na ka. Tinggi lah ban syat jingta, ban sedik chips, ban syna jam, umso, roti, ukik, bat kum ta terter. Ti kisla kait ru, kidei kiba mentoy, kum ka jingbam iki jingri, bat ru, ban song jingsong, ni ban pendan kam ban buk jingbam. Ngi lah ban terksai, ban syna kuat sada na u diangkat, ban pitip uni u diangkat am anda ula ayaw, bat umsi suak syu, ulong uei-uei ubang, ngi lah ban syain rit, bat anda lah dap, ngi tahat sengi, tiang ila ben pendon kam kum kasbo yaki jingthung
1: to khuble sibun kong ai ban yak tu kaching batai mentan ma kaching batai lam phrang ka jong phi ba kum juru ni yos ngo bana ka kan yos sibun ki jing mentoy bat kum juru ngi la ban snai ki wiki wi pat ki ja jing bam ti ha ka jilla ka jong ni ha kum kini ki jaka ka bini la ban sham phai kini ki ding kat bat ki ai ru ki jat kat ki ba kham thung ba ha ka ne ka jilla ka jong ni
0: ha ka jilla meghalaya jong gi ngila ban shem me ki jakare ka ki jaka ki ba khams at ka sin bineng but kindat ban shuje kteng mo ngila ban ong kum ki thanywar hari bhoy ki benta jong ka garu hills but ki wek wek de ki jaka ki bas at ka de ka mar rep ka ba kan tiu bha ya ka yo ka ko jong nong rep ti ki jak kat ban ki ba ki kham thong bha ka jala ka jong i ki de ka jahaji le ne ka ba ngi khat ka kat ka ji ka kat mon ka kat siem but ki wek variety mo kum ka mal bhok cheni champa but ka local variety bakhat cherapanji banana
1: to mentan phlai thu ingi ek tu ki jatkat ki balong bha chani mo te hatu rang don pat ki wei pat ki jatkat ki ba phila banjer kerteng lat ni ki tu ki ba phila jer mane ma
0: don bun jat ki ni ki jatkat but kendat ki ba ngila aban kedo kerteng ki long ki ni ki dwarf variety la ni ki ba khamling kwat ni khamrin ki ta ki jahaji ki dwarf cavendish ki medium tall la ni ki ba khampedeng ka cheni champa ka malbhok ka ba jahaji but ka don sukawe pat ka to le ni ki ba kham he ni kham jrong kini ki khot ki pura kal manuhar jati bhemkal kini ditang khandat ki bangila ban jer kteng
1: menta pang inya phai no khandat chani ka rukom thung ya ka kat te ha ka banung kong e a ka ban kali ka kat ka man bha ha ka khando ko bakum no
0: khobe shibun kon kata jing kali mo ka dik ek ek ba don kam bha ban ya kren ti ka kat ka don kam ka khando ka ba jar om bha ka ba long lumi da khti nong wei ka ba mbun ka ba long sbo ha ka ba ka jing dan ni jing khle shiam khando ba do ba tha ka long mar ka ju ka ni ka lumi soil ka dei ru ka jat khando ka ba don buon ka organic matter la ni ka ba sbo bha na mar jong ka jing puot ki jing thung ba ka jing dan buon kita ki phe jing im ki ba te ya ka khando
1: to mentan phila batai mo khandiat halo ko tuka rukom long jong khando ko pakum nu ka khando ko bingila ban thung te so ba se kong ai ban batai khandiat kum nu pat bangin thung ya ka kan
0: ka rukom thung ya ka kan ka dei hi ha ki thliu but khampun sien ka rukom thung ka dei be atan rai ha ka we ka thliu ngi dei ban thung da ka batap ya ki tan rai ha ki thliu ka ni ka rukom thung ka ba khat ka ka double planting la ni bathong lang atli ha ka ju ka thlio da ka papin jingai ka we ka thlio na ka we pat kumba iwe point parameter la iwe point parameter na ka benta ki jak kat ba ka thup ya ka haja haji ti ka ajing ni khambun sa ka we ka rukom thung ba ki khat ka high density planting ka de ka rukom thung bathong lightly ki tan rai ha ka we ka thlio ha ka jing jingai ka we ka thlio na ka we pat kumba ar mitar la lai mitar bat ka ni ka rukom thung kangyam kumba san hajar iwei tili kitan rai haka jaka behe shi hekta ni kat ka madan football. Haki tliyo ngide ban pendap da kat praki luk e masi ni ka sebok khlau dan kat baka khando bati ning kong ea lani kata ka top soil. Di haki ni ki tliyo pan ngide ban penjengai uwei utan rai na uwei pan da kumba lai pau santimeter lani shiput.
1: Di mentan ngilai kren sa halor kani ka rukom thung ya ka kat. Di mentan long pin batai hakanu kapor ka bengi dei ban thung ya ka kan
0: kapor thung barabor ka dei haki banai le ber hadu jembang mok te nong wei u march hadu umi Tihan rei ka ni ka la banye pher bat khindat na ka jaka shaka jaka kat kum ka jinglong ka swin beneng ha ki jaka ba pher ba pher.
1: Te kong ai ban ha to ka ni ka rukom ai ne ka rukom pen biang pat ka long kum no. Bat ha ka no ka rukom.
0: Ka ni ka rukom ai ha ka jaka rap ka ka ba men to shibun. Mo ka kentup na ka ta ka drip irrigation bat ka fertigation. Kini atali himo ki ba men toi bha. Te kini ki rukom ai ki men toi bha na mar ka penduna ya ka jing pen na e ka Neka jing ai palat ka bala ban lam shaka jing puat ki tenrai. Ti kumpengi tip mo ka drip irrigation ka deka rukam ai ba pin wan bed ya ka thik ha u tenrai. Ling ba ki pipe balashna bat pin wan dur kerpang na ka benta ka neka rukam ai Bat ka fertigation pat ka dey ka bakhliak lang ka sebo ha ka ka bala mang ban ai ha ki tenrai. Ti ka jing don kam ai ka ka shongkat kum ka jing long jing ban jong ka mariang. Di haki poa batur kong kusun benang ngide banai kumba lai sien haka si benai. Kenang baki jing tungkin om syak kata mo haka taka jing turkong ek kini ka mariang.
1: Tak aku boleh si buon ya kata kajing batai ka jong pi kong ai ban te ki ei ki wei bat ki bangi de ban le ha bangi tung ya kakan.
0: Aku boleh si buon ya kong kani ruk kadeke wei kaba kong san mo kata ka cultural operation baka ong da kakti nong wei. Niki bangi hap le no da luar kini ki ei barok beladam. Di kini kilong kata ka di sakering lani kaba weng no ya ki wei kitan rai. Baka lani mi hajan utan rai balak don lupa. Di kaba arpat kata ka tiukan bat lani weeding. Mo kata tinggi sutu hi bangi hap hi ban tiukan bat. Di kaba lai pat kalong ka pruning of leaves lani ban weng no ya kisla. Kini kan tup ikisla kiba mo kiba la don kanyang lani kiba pang lani kiba mdan jing mentoy hoa kiba mdan jing mentoy ya u jing tung. Di nang ta kalon saka earthing up lani ba ikan do mo di gidon kamban le ikan niru kanang ba u jing tung un san un yeng mo ka yeng un biang mo ka rukam san jing urukan biang bha. Di nang ta gidon kanika di handling of false bunch of banana sani kiba weng no ya ki tenat kat kibom seso. Di dalam kini, kadang saya kena bunch covering dan kena jing sop yang kikat balak sok hau dia. Mo? Kini kalong ban, ya dah nak kena jing syak tak jong kena jing kreat palat ka sun beneng. Kini kena jing sop ka dayruk ban, penduna yang kena jing syak bam kenyang kini kikat mo ki balak sok. Di kadang saya kena propping dan kena sik dia. Mo nama ba kikat anda kila sok em, kila kia palat. Di yang kena kam ban, mo ban sik ki dia ruk kenang ban, kresyan yang unik udiang. Di sekawai ke bengi lak bende ke dekata crop cycle ni ke batung lang ke kat bat kiwi kiwi ki jing tung. Ke ni kan mentoy lang ke tuki jing tung ki ba mo bengi tung bat ke kat ke badan hang turu. Namal kum bengi tip raja ka badan ke kat kemut ke kashang umha. Di ke tuki jing tur ke yuk jing mentoy ha oi ke sebuah. Dari dia hakajuk ke poruk ni yuk jing bi na atli ki mo ki jing tung. Mende tanah ke kat ni ke tuki bengi tung lang ruk mo kita ke intercrop. Di ke ni ke deka kawai ruk ke bengi lak bende.
1: Dia mentang ni lah ya semua sibun ke iki ai mah halor katuga jing batai jong pi halor ka rukom thung na ka rukom ai bat kum ta ter ter dia mentang pan in poin asik benta ka bakam kong san kata ka de ka rukom khej hatu pila ban batai lengkot kum nungin le ya kani kong ai ban
0: kani ka por khej mau ta bing on da khti nang we ka harvesting dia ka ka yi ka por khej ka de anda kala kwat lai pa wa ya ka jing i pura la ni 3/4 mo ta ka full stage but haba ka dur ka dal ru kala kham dap do but ka snap ru kala lai na ka jing long sau dong mo ka skin change from angular to round ti ki jat ka ba ling kwat ki la long anda ki la dap khat wei ha du khat sau benai na du ka por batung kat ba ki jat ba jurong pan ki shimpor kum ba khat sau ha du khat anju benai na du ka por ba thung
1: ti kum ba kat no ai thare ka jing mi ha bangila ban kami lenti nak jaka kaba he kumba si hektar.
0: Abang susim ke lumbo kita ki variety berpihar-pihar. Di nak ki tol variety seni ki jat bajrong. Kila ban penmi kumba khatsan hadu arpotan nak jaka behe si hektar. Ki dwarf variety seni ki jat kat ki barit pan kum ki dwarf Cavendish ki penmi kumba lai pau hadu sao potan nak jaka behe si hektar.
1: Dia kat kum ka jeng batai jeng film kong ai ban ngasuk thu ba ka ni ka rukom thung ka kalong ba a yo nong dei hi kini nong rap te to man tang ni poi no khan diat sa kini ka benta pa ka kham kong san ka ta ka bai dei ba ki khnyang ba ki jeng pang ma te kum ki ki jeng pang ki bengi la ban sem ba ha ka ka bat kum no ban ya da na kini ki jeng pang
0: ki khnyang jeng pang mo bat kini ki khnyang ki bangi ju i ba ha ka ka ka ben kong kalong ta ukom bora mom bet kinematut seniki ksan bagi niki wi ki basam thlio bet penjulor ya unu dot nuat ti kumno bengin te la kam ka long bala dang i sham badan dang jing pang ha inu inu iben ta jong u ten rai tingi ben weng no ya ini iben ta da katari ka bandam ma ba ka khuwe ti nang

0: satta nisbor yaitu ibenta balaon da kada wai trai koderma bala khri lang bat ka um tingina ru man pendon kam da unim ke kumba shi tenki lo na ka benta wai wai u tenrai te ka ba pengi sham ha kini ki si ru stem bora la ni ta ki ksan pasam tli yo udiang kai te ka ni pat ladangi sham kum ni gila mo la la kilabun palan dengila ngin penyap syara ka bola jong de dengim la shu ngila am pendon kam daki bay pesticide kum kini ki trai khodar mahi la ne kita kita wai khnyang bashna de ki phejing im ti ngila ban syam ye kani ka leaf and fruit scattering beetle root uni khnyang oba krut pen bong ya kisla ba ki do ma ti ya uli na dangi syam ti ka jing sop ye kita nan basok kat da ka jan sala ni plastic long blue hashwa ban sedang so but so weng no ye kani ka jing sop henry posngi hadian bala sedang suak kini kekat mo, dia kaya rap syubuan ban lak nak kajing, syak penjuluar kini kekenyang. Dia sekeweng kini bangi lak ban syam kalong kini ke ban citop. Dia kini bat kini kajing pang virus, ni kataka viral disease, bat kini kebawan rak bat sepriang daki nyangsi, ni ki afid sekemba, ni juga lah kini nong wei. Dia kenang ban lak nak kini kajing pang, ya dia ban, ya lak kat balak ban pendunai kajing don unik kenyang. Dia kita wai balak ban tiak lah kami kini kekenyang mo, ki kentup ya ke maltinim, bat kini besidin. Di kerukuan ban ai ke day ban kelek ya kini kedawai mo ngi kelek ha ka om ha ka jing tau ba shiteng shambat sha ya kedawai ha shilita ka om di ngi hilak ban shamruk ya kenika panama disease lani kataka banana wilt lani ka jing pang jelam di ha ka beri rap kait mo ha shua ban sedang tung bat anda lak dap tung ngi day ban jiren ya ka kandau na ka puas ha ka puas na kedawai pingit jing im ke bangila ong bina ke trai koderma ar kilo mo bat shis pak kilo u nim kek ti khnang ban light nak nika jingpang bo ngi khle lang ki ni bat ka bat sa ai kum ba shiki lu ha do ar ki lu ha obei obei u tenrai ti la da don ki jing thong ne tenrai ba la yo e ki ni ka jingpang pa ngi dei ban ti bat weng no e ki ni na ka bri rap kat mo bat sa brach ka jaka ba kham sha jingai ban light nak ka jing puar mo ban sa priang ka ni ka jingpang shiki wei pat ti ka don sa ka wei pat ka ta ka sika to ka leaf spot ni ki jing thot ni jing bong ha ki sla ba wa lam da ki khnyang jingpang dia kan ni pa ngi diben sendret ye ujing thung kham tam ha kisla da ka dawai chai khoderma lai ha du sau sian ha ka shi benai ti ka jing spray da ka body mixture ru ka yara ban yele ye kanika jing pang
1: to man tan phila batai halor ki ki khnyang jing pang bat kum nu ban ya da mo ye ki khnyang jing pang bat ki khnyang ki ba pun julo re ka kan te man tang in phai khin yat ha ka be de bat ba ka yo te ha ka be de bat ka yo pan ka long kum nu ka jing pen yat yo ya ka kan
0: baru buat am kini kini orang rap kita rap kat kita pun poy ya kita macam ki haki yosnong ni hajan snong mo kita buan kita kita show dia bet haki taki local market ni kita yosnong. Then lagi don pat kita kita jaga ni kita district mo kumpan show anu ksa kan North Karoo Hills kaba pa ya kita macam ka sya daranggiri kaba don hagol para hasam kumpan nyopo pesen ni eka kat bambi haki taki jaga kita poy sya kini kayo.
1: Dia kan ukur kompat ki penyak yau ya kini kikat kaba ya rapat ya kini kini rap.
0: Kepai nak kilat, mau bantuan tiaw ya kayau dekat, kadai lingba kajing seng ya ki FPOs, lani kita ki Farmers Producer Organisation. Di kila don ruk kat tukar ni terli, kum kini ki FPOs, haka jela kajongi. Di lingba kini ki FPOs, kinong rap kila aman penyak yau ya ki majung ki, haka doar kebabiang, bat sya keleng ki jaka. Di kebakong san kalong balada kinong rap, kim don ka seng ni om ya terli lang. Kibun kiban sa syak kenyot doar bat ka competition kan jurbha. Ti kiban yok nong nak nipat kinde ki middleman lani kita ki batiat peteng naki.
1: Ti hadian begini ki nong rep ki ladap khet mo kong ai ban ni ki kat. Ti ki don mo ki wei pat ki rukom kiban penyet jau ya kini ki kat. Man yarap ya kini ki nong rep teng teng ka don ka puar baki lak hit bun mo. Kim la ban lek dia sya yau. Ti ki don ki wei pat ki rukom.
0: Sekarang ini kebagi nong rap kat mo kila ban leh kelong ban persang ya ka value addition ni ban senamar bam nak kat kum ki chips ki jam ki umsok ki chutney ki powder kum tar mo kum balak batai menes kaman dihakan ikut kum ruk kila ban penyak yo ya ki mar ki jongki ki bun ki school ruk mo ki school ba ni ki institute ki balak ban ajing hikai ha kabaya day bat kajing senamar bam nak kat ti da kabashnai kini ki mar bam ki nong rap ki la ban yok dor ba kham he bat ban penya yo sha kham buan ki tali ki jaka wat sha par ka jela bat ka riru
1: hon men tan mo hadian mangila yo sngo shubun ki phang ha ka bai dei ban ka kan ti ha sha bangin pun kut ya kani ka je kran ka jongi na ka liang ka jong phi ka ek ka jong kun tu la ni ka khubor ka ba phin a ha ka ni ka por
0: ti men tan ki la poi sha ka ba kut hi mo ti ha sha ban pun kut mo nga

Paranok non snap hidang dan bat ni ha ke program ki surbat yang wa play usngo ye kijing raj ki kai tor ba pher pher play usngo ye kijing raj ang e balapun kmen shut up ko bilai gerteng le erpingan pinang snap mentai ke jing rai ba jong e batai thmai no room ko bilai gerteng sandur latin rai in beteng ye kan ki program ko jong ni min snap ye kijing raj ang e batai thmai no room ban bud ke jing pribna ke balinkon hadin ke tangi ye usngo ye kijing raj ang e ba very welcome dia bilai gerteng wa min tedu

Sashi sen ni pdeng so pai pi barok parlong nong snap kane gade ka akashwani shillong ka bonch pi no lai spa sa kunyo point army to humi de mif ubereng kat bar plus pan of sa kilohertz te parlong nong snap akane ka por ni dan banwan rash pi ya ka program kisur classical kari india akane ka program ni la ruban yo snow ya kijing wai sur classical kijong ka kishori amon ka te tonya snap ta